atunonge horo musoni beretu bani be gadala nazara matlonge dunia ko dunun te balla kam fala wala te dunun kam fo berenjeli horo fangayi.

jambar xel ma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay masalé